0: eta?
1: Pangalingi pangarsa haturan. Haturan rawuh.
2: Sapratanipun Batara Indra saking Tenjomaya.

0: Hai para dewa, para dewa, aja sewiji-wiji. Dewa naon ieu?
1: Aing Batara Brahma saking Duk Suri.
0: Oh iya, ti Duk si mana geuning. Si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng.
2: Ugi ka geuneuk kitu aduh.
0: Meuni geuneuk kitu Brahma teh beureum. Urang ngajar ngahina kaing basat. Modar ieu ge.
3: Sok.
0: Wani kaing. Ora wani déning ngapah luh lanang gue lanang. Aja kaken bacot amu deg puntang amu deg banting dening aku ora dene ngobrol binatang
2: sira
0: laden tobat sok kaya wul
2: sok
0: tersangka si Sang Hyang Jaya Lengkap.